Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bi